아 b e l a k a n g kena toto rusa mungceng kena man like ya. Pada kacang ojerawa teh kaisa SMS pori nene. Obosina ingka bosio, pungka hambai ani mung keke. Ang kumulung ni, ang rusa mung tang shakna nai, hiron ni, rusa mung jaduni bagai kumni kumtrang ang le subter mani. Aw belakang kena toto bini orusa mung kena namusung jak mani. Pada kacang kena layane. Or the chapel.

Aw bela kena kena tato rasa mung kena I mang like kacung. Padi o jerawa hain hai. SMS pori mana bukak thang laywa na, jeng pori laya na. Abono sihor nai, sihor o bosio. Abai pungdi por kaham. Bai ang nagi chorani klanto ang rasa mung tangsha kena nai. Parmita bai rasa abzak kok thay hin kai. Man thok Nuk thok. Hambai bai. Aw. Belakang hambai jenis aku klanto no. Padi kacang. Bukanana musung zak panai resapung. Kenapa ni berkhak tang layanan?